Saka foni nemukomana. Alright. Which means ndosanga ngachikata mafoni angu. Yeah, apane zvekuitika. Apa ndakapusa ndiorowa mugame. Aiwa manje bibi ndakuzodona naro manje. Because ndakuziya there is something. Aiwa rikandishinge, rikandimuone mukomana.

0: Tari, ndavuka. Tari.
1: Ma.
0: Ndavuka.
1: Kutotoka.
0: Ewo nesuwe chakuda nene.
1: Ndere antinda nchitota mtuwe ndega TV ya squeeze.
0: Ungoka rara? Oh.
1: Kuma tutoka.
0: Ayo, ndaye.
1: Kuma tutoka.
2: Ndatoka, wasara chakana kwa.
1: Ayo ndasara bonda, ndatumbo.

0: Ake kumuntu ngaphambi kuvuka ekseni ukuthi ngiyayirida lento ngiyayifila nasegazini ukuthi hayi la ungani sokulo kukhona okwenzakalayo. So yena angazi ukuthi kungeni
1: children mama abantwana abancane, so ezibuzwisi abantwana abantwana ukubuhlungu labo sebekhulile yebo ye kodwa lingozi eyenzakile enzima.
0: Yeah,
2: i-mindset yomuntu ongubaba uma esefuna ukwenza into yakhe usuke sebona, angithi uyabona abantwana noma ubabhekile nje ukuthi ungathi bafana nomama, yena emqondweni wakusuke sebona ngathi akusibantu abantu. Thina obaba yikho la esilahlekelwa zingqondo khona, ugcine futhi kuwe singoba ngamantombazane. Amantombazane esikhathini esiningi alokuthola ukuthi afana nomama, uthola ukuthi ngabe bekungabafana ubengeke ababulahle ngoba uthola ukuthi
1: abantwana bangamantombazane bandele ukudlalela kubaba. Abantwana bangamantombazane ungafunanzela
2: esikhathini esiningi umuntu oyindoda the way nje angacabangi ngakhona sometimes uma esekusituation efana nalo usuke sezithi hayi bafuze umama.
0: Hayi uqinisele Branko Snati vele bakhona abantu bokuthi noma that's why ungathola ukuthi sokune divorce ayehluleka ukusupport umntwana ngoba usebona ngani umntwana nguwe seliyafana.
2: Laza amantombazana usebona ngathi bafeva umama wakhe, kanti vele amantombazana kufanele ukuthi afeve umama wakho. Vele intombazana nomama akuhlukani.
0: Ya hayi lokho
2: so yena laphana usuke secabanga ukuthi hayi banengqondo zikabani zikamama, usethatha impilo zabantwana ngendlela engekho right.
0: Ye
2: still ayikho indlela e-right yokuthatha abantwana, ubulalelana abantwana lo Mr. Chumulo ukungakabani into ayenzileyo.
0: Yena ubefanele ukuthi lokunye lokhu esintwini esithi esithanda ukuthi iminyaka yomuntu isihambile uze sokuthiwa hayi usuna 35 hayi usumdala usuna 40 usumdala, umuntu ebesebona ukuthi vele ngiyeke ngiyakhe ngeminyaka le enginayo lokhu kutsho ukuthi sokuyikuphela. Thina lathi i-society i-wrong ngalokho, kanti impilo uyayikhona ukuyiqala noma una 50 noma una 60 noma unangaki as long umphefumulo usahlangene nenyama. So singabulalani ngeminyaka, yona le izenza abantu ba-commit suicide begcina bebulala labantu bekwazi ukuthi khathi vele ngoba sengingaki una 43 ungathola ukuthi bezitshela ukuthi sokuphelile ngami thi ngiqede yonke into.
2: Laze enye into engifuna ukuyikhuluma as abantu nje abasekhaya, abantu base-Africa lesi abangabuyi especially kuleli lizwe leli esikulo manje njengoba sikhuluma i-South Africa, ungathi umoshe khona ngale la umoshe khona abantu sazi ukuthi bayalimala bayaxoshwa endaweni ethile, ubuyena uyi-problem ubuye nama-problems akho uzokhoza more problems e-countryni oyibona ukuthi vele inomlilo uyashisa.
0: Ya khona ngikubonile
2: abantu abayeke ngoba le nto ayi-affecti yena kuphela ne-family khona manje si-affecta abantu uma sebehamba bekhuluma bathi liyazibona ukuthi linjani.
1: Kakhulu.
2: So la ufike wawela njengepetrol ewela phezu komeshiso layithileyo.
0: Kantike
2: wawela phezulu. Uyamosha impela, bayamosha abafana, abathi uyistopa yonke le nto siyabakhuza singabantu abadala.
0: Kantike naye enjalo ungumuntu ocabangayo osihambile esikolweni ungathola ukuthi vele ubonile ukuthi ngapha ngoba bathi engagweja mebhabo 15 years. Ngapha eSouth Africa maybe jelela ngapha lizoba ngcono kulela ngapha ngazela ngapho sisimajikijela lisebenza njani. Engabe nje engumuntu obeyazi ukuthi ngizo commit crime kwenzeke ukuthi ngiphile kulokuthi ngibe ngale ngibe ngapha eSouth Africa sazi njalo ukuthi umthetho wangapha sisimajikijela umthetho wangapho usebenza njani. Sisimajikijela sisimajikijela but after a service sentence yakhe that will be after 15 years
1: bazamdeport bemhambisela izwi lakhe.